0: Right, asante sana. Kita sa tayo pitine, tutunin conference, tutunin simuit, agi tigon agi nye. Kaya ikas galalet na bubi kya ter ter, ako tinye ke machi ke gas ngalalet ngung. Ima FM.
1: Hello, hello.
0: Hello.
1: Ya muna jama.
0: Ah, bye bye, kabisa ya muna nye.
1: Jama, saya rasa ya jeri yun ano.
0: Eh, eh.
1: Ya magini na, pasik do.
0: Yeah, yeah. Awas, itu awal kaya kami itin pitine atin ngguni.
2: Eh, Robert Kablo.
3: Omuno jama na ko tiyadile.
0: Ki bai bai.
3: Ilo sa runda ima tabne non.
0: Eh.
3: Ogiri nyunang na nyuni. E yugo na ko mu to inte. Ki ne ma tabne non ko ger. I elekyo mi sien. Awa ya petru. Kongo guri la se la kwa na guri la se ne ne le le ma go go ro. Ma yi na ti yo so ju. Ki on ko nyalu bi inte bu di te na ne ni ai te bo. Ya kiap kenyine yo tige la kwana mo mi yine ye sorune ni chu dalit ti
0: eh eh kongoi
3: eh mo mi no ata no ata wai
2: kongoi
0: ala rabat no ata wai
2: roda
4: pote bila ta kiama no mune
0: ki bai bai
4: yele ba ole na ndi in pote bile
2: eh
4: Olia,
0: olia. Patena, eh?
4: Hello, Limborea. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, Limborea. Ya,
2: Limborea.
4: Limborea. Limborea.
0: Ya,
4: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: Yes.
4: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Gojunda kapsa jeb kanat kapsa kwa kaga besa Gole ni kapsa kwa nye kapsa suwa munge vyo saane Amu isi Mabali ni kwa bipeche tu nye Amu kape vien pochebo lekele isi Ngona magat kwa ngala lingin kui Aga ma magat kwa rako ngana lingin kwa kwa yora kwa ligi nye Ako isai
0: Mhm
4: Gojunda kwa kapsa
0: Kongoi
4: Gongoi
0: roda ini lambo.
4: Iga tuain.
0: Bajurta. Aiyah, Gongoi.
2: Gongoi.

Mo FM Radio ne kyo menge emo kasarta agatul agi gonu kerengung enkati ang natet ko u olau. Lotion kumaita ne boishe kasarta ne goi. Saishek sabini agoeng. Ne yoe magatengum ko chabait quick fresh ago tililit. Kongeten sour soft glycerin. Ne yoe magatet ko chabait ago

0: warrior.
1: Alright, sabi sabi kabisa kita setapu le pole yuto go MFM ready ngung natin indo yung buriye tap galenjin jamu ag chabwa tu nagoba jamu ag chabwa tu nagoba gerija natin ngi sute tu ga gerija natin ngure dapotik gerija ngure dapotik go gerija natin ngararan natin pareger pesik tukul guba tamai tukul ago ngi sute te ta gerija ndani kuma itinyo waswasa ga tukul gara guru bonu kuni gab go kuju tu kasiri jam go ikse tu ga go giko timak kore pareger pesi ateng bur tap te ta ale jenen ra me magegi kerja na tereng ale tukul ku kerja na tan ba dapotik kerja na dapotik ku makarga kerja kala kamune kerja ta dapotik ku makarga kerja kala kamuin tinya muaita nengir nguna ya sute te ta gjo isut ku bun rote ta batet ka bisa sut ku jo ku bun rote ta batet ku muaita nguna ku ju sengu sit bol bol ku ju tati ku ku ko ingi nam te ta mai to limbare I gere ka bisa ku tinya te ta ku mnye so ribete ta ago tep cheng porta te ta ago daru boni ku mami was was mi kerja kenge sute ta ku robon ku aga kita isiro lakini ni kuma mi wasi wasi aga tukul ama ji ngami tukit coba isi gerja na tan ba dapotik nguti meji ko artu ga mara meji ko artu ang mara ko mi teng ngum nego na tan go ndogo go igere nya ilo ye ha ko me ko alang go si tira ako mi biket nya tuga so ko len jita mi jita ne ko banana teta ka banana ngwa teta iro su go jita ta gerja na tan ba 11.90 super ku giri jona to ne gararan ne ma mi giri jona gioni ni ku giri jona to ne tinye vitamin tinye gine gure kobol koboli ko vitamin B12 nitani ku la inishe nungo sita teta isto akorore kia ganyi teta barak ginyuru teta naka tuno ngorori yati ku meche giri jona to ne ba 11.90 super aso ko bit ku tembel kabisa ako gunin kim na tit kui mugulima kui ko apatinde ta teta inyur jiga gil jin nitani ku giri jona to na meche ibrisi metin una asako tebe siyo biti tebe rap zaure ngoye lese na rap zaure gole ii kiko arete tene mi staging giro ee ngomwa una rap zaure gole kiko arete tene mi staging giro anani wakuro feta katuku lene kitenen 0720 0720 97 98 14 0720 97 98 14 amati kialji jita genge kari janda ni Negasib goyang number one, kubir jenarab saurai. Cita negasib goyang netai, kubir jenarab saurai. Atau barab saurai, kukuna number. Cita negasib goyang netai, ke aljini gerja, natin ba 11.90 super. Asib kukare tenyi. Aya, cita negu nebaing, kubir jenarab saurai, yang nampak naga gunin. Aljini gerja, nampak double tick, soko pit kosu teteta. Enggak te araga-araga. Sawa-sawa. Prisim ya tungku naraga-raga 0720 97 98 14 anan go 0717 430 321 0717 430 321 Pirji ameje kuna uge la jenge bigata ajenge bigaye ngeship go virgin figi kerija 11.90 super agarija nagsute Aje ngi biga yang kepo sip ko bir jarab saure yang namba 0720979814 biga yang kora jo kunam jiga ag nagar jo na to negi sute te ta ang negi gore anani bir office yang namba 0740 33 37 0740 33 37 anango 0740 33 38 anago 0743 33 38 39 yani walak sik jo nambari nabo mwisho 789 tukul ko 0740 33 37 40 33 33 38 40 33 33 39 kuna takaragaraga asoka biti wejige ngore na tregarara anane nyi mejikai ko petition ko ngor na tit kenya mwaurani Misi ta yu negi abi pedu ta gago kaske mwai gele teta nagi gele ta taman ak somok taman ang muti ko teta negi mno na dagi gwa jin diri mili ak yu mbike magati ko walak sa tanyata misi ta negi kwalji jun bik teta ko kakas kwalji jun biki ak unyo ako gare teta giri jona pala fa 990 super sa ingi ngala li gale ko koi 19 liters agi na ilo toko jile ngale kap diri mili kale toko jile kap bisa ngale kap diri mili lakini ko kwe teta majabu ko Apinya waki kale ngut gosu maleki go gumwa jamut ko pai next week tas de go ke tanyata 24 liters yes pai next week tas de go ke tanyata 24 liters ko ga risken git chokwa itu ku ku gumwa ji eng betu taba mut Nita go in my family reading on Nathan Mediki Languga. Kilanguga got cut up Bioli. Bahamua Lagoju.
0: Sawa lotion kuma itane po isheka sartana goe. Sa ishek sabine agoeng. Niyoe magate ngum kocha bait quick fresh agotililit kongeten sawa soft glycerin. Niyoe magate kocha bait agoe sawa rich cocoa butter. Niyoe magate kubrigate sawa men's cool bust. Niyoe igu fresh kasartana goe. Ak sawa men's hydration boost. Neribun moisture kasartana goe. Tilil ago chabai motinye grease. Kararan eng boardroom, agogim eng after party. Asina chechang komego san iep chite tuteta mwa eng MOFM. Fraya your skin ritual every day with sour lotion.
1: Alright, sabi kabisa kiti sita pole pole kunatana. Agere mama natana kikure karo maru kungwenye mama ra. Kage tisi karo maru elebu tamana lako yege elebu tiltem. Kupet kora jita nagajut kete shikora. Mama karo maru kiti si lebu sasa lebu tamana lak orna mama maru gago tiaji lebu sasa mungu nora taisa anye mami taisa kapisa matko jutia ke siti mi siti kiti sun akup kwaite lebu pokol mesi juasu asya ketukul *441*7# karo maru inye naga tai ijutu awama mijita ke naga gojut
2: Ngotko
1: mabiti yake na nagajutko kwenye nguni mani kete suna lipo taba ni kete suna 20,000 so iti nye already mpesa na ugere mpesa na ungo kago yekata
2: ilibu sasam
1: saa jeti nye karo maru nsi meni ngotko mabiti yake ndakika ishek sumo kemi itetai kete shin kwenye lipo kwa nam isunga tutik Ago mwisho, *441*7#. Kaya namku mnye? Ye, siti mi. Amaji birke sab jangu mpole pole. Ira karo ine, kakwa karo?
2: Siti mi.
1: Ira karo. Karo, iti nye teke, shepa inge chake, kite sun kora. Ngotko mabitia kena katiam, ako jute?
2: Kero bo kia
1: na? Rule no, tiam kwa saktaing. Ngiro, metia magenga agile meja sajut. Tiam kwa saktaing. Ngi tiam ne taya ginyoro? Sawa. Tese tay ko gen tiamage
2: mengo
1: sirdege sekson ngir machine ko yage taw *441*7#. Can I listen and come you katiam garo na tay ag na boying ko eng na tay ndaka jut system ki ko jel butaman tum ko tiam ko sakyage
2: goto ko mite kim nene
1: mami jaga na ka ko tiam ko gen ko saktay ma ko jut system kete shiko gen le butaman ko beg dege sekson mu ko gen Kete shiko genelu butaman, kwenye genelu busasam. Sasa kako wala, kale machine di, ngutko mabitia ke nejutu after karo maru. Kote shi nelu buka, delu butiptem kwenye genelu buka nam. Ago kaketa kete se 20 saai. Kakete se 20 saai. Pune 20. *441.
2: *7#. Dugetko nabateta.
0: MOFM, Song of the Hour.

0: soy pan. ¿Qué más hay de new?
1: Soy pan.
2: Abuat waziri.
1: Waziri soy pan. Karara na gina waziri.
2: Mrembo yat pan.
1: Mrembo yat kapsa. Uya gigero soy pan.
2: Usitu.
1: Ama usitu.
2: Eh, kwanza acha mungu hivi, ana acha magando ni atetap jebiyoso. Megiri kicho mijebiyoso kikon, chikon pipo. Eh, mijebiyoso kiatari kabisa. Eh, nge nilewe, kimeche gando ni atesa eje, leo ninye. Kimeche gando ni atesa eje, je ngo ngeti, ngo namkura iti. Kumatije tamana parabishe.
1: Ala ngoba turunji.
2: Ala ngoba turunji.
1: Inge, nega agoromit kona turunji to.
2: Lakini mami ngalako ndaki turun lakini iwe mami nimele nipa iya mrabisha kapururie
1: lakini nagi turun iwe
2: mibi kisinye nti gituru lakini melelda natinye ii mama melelda natinye ii
1: nge turun guna nge turun kapsa ii kwa tari
2: mibi karna aja jenga ngejero kapsa ii mele nmeje ngejereta mume jengo taret pururie
1: nyam geturun kapsa iwe
2: mibi kengap getur anan kuce ngajaran cita saya rapi. Iger lagi milih cing ngajaran napa kusar purunya.
1: Iger ngoti miti ti deba cita iwe. Kumibaru, mibaru.
2: Maya sena gete peti.
1: Kimi titi deba aku cia getul kumi titi deba cia. Lain mibaru.
2: Maya titi amui. Kap saya tak aku nanuan yang guna iwe. Dange teran ngem guen ngagalam cing ngajaran ti. Lasem aku bici tane tarik aku nda uam mane. Lasem aku bici tane lejina mawa yang goi kilgaman nyuip siling ngelbu ganam.
1: Kono mulca.
2: Ibarame ishe.
1: Kono mulca.
2: Kegure titi nata kara. Kegure titi nata lagi ni. Mega aku kanap cing cita nanti nyi. Rupet no, napa perliye? Mie cerita nengku na nengku kan apa ni me? Kalau izinin betul nengya nam sergali itu kaje jung nusu.
1: Fifty pasen napa sergali itu?
2: Suku sabja bigo iyo.
1: Kaya aji bayi suan neng kipsi kesi aga iyo. Kaya aji bayi suan neng nandi aga iyo.
2: Tu na iyo ko sabja nandi aju.
1: Tu na iyo ko sabja ke iyo ju.
2: Suku sabja ke iyo ju.
1: Tu na iyo ko sabja tu ke iyo ju.
2: Suku sabja tu ke iyo ko eh nyaldo sanyo. Koko nyaku iyo ko gobi rupet ke.
1: Koko usi ni ab tu ke
2: iyo. Ira kawa nice magi sakin cina ka. Kera cina kya ko cili lenga jerate?
1: Gimua iyo.
2: Moto sakin galaja kapsa.
1: Gimua iyo ko mayain elga marakwet. Dema tu guja bayin. Kesui jawab lagi ruge gitu aja, kaya kasar lagi kali.
2: Lain mableme ni kaya kesui kap tu, si kaya buat maget. Mableme ni kaya buat kesui kaya ajan maget. Lakin awiya ku sabjo bikyo, awiya ku sabjo bikyo. Si kaya istegera aku na population, na pabrikan Kenya.
1: Dom gait, yang elga marak buat label ni bagi tunggu re, si kaya jer million ni sek cete jo. Nagi kaya buat label ni bagi tunggu re yang kenal le. Oye, iman. Inge label ni bagi tunggu re, ni bagi sui.
2: No.
1: Kau kubarak?
2: No.
1: Yes.
2: No.
1: Ah. Angin
2: mana? Maju. Iya. Kira kini kita akan kelihatan marak wet, iya. Kiki bayi sih silang kata kita lagi sweet.
1: Kali 200 million.
2: Exaggerate, sebenarnya lagi ni.
1: Enggak lagi kiki maju jarar guys.
2: Ra. Ingin kalau kelihatan the best breed.
1: 200 ingat tu. The best. Ingat 200 million.
2: The best breed.
1: Ingat 200 million.
2: No problem. Mami jaga kalau kelihatan tu. Tu kena 200 ne. 200?
1: Elgeo Marakwet.
2: No, 200 what? Chega lagi kispenda.
1: Kanya nyo refrax kumni.
2: Ngienda ango 200 million. Sawa? 200 million. 200 million ra. The best guess what nagarara na mima ketsa hii nipoteta. Si nyo rumoita nagarara. Kwa ilu usumo. Divide by 3,000. So, keep guess what 66,666 chapa ilu busomo ayangi ashuman gele kika wajapa 67 gele 67 iwe kuka gele kesuwe kenyo kukone na englasema
1: roria
2: chukone roria ta englasema ngut kukipu wal kesuwe kia 67 kwa the minimum napa kesuwa nagarara ni kwa 7,000 kwa karke ya 28,571 tuka 20 aja miuga ngutko 200 million kumiuga laba kumi ugalaba amu tuka 28,571 gele tinye subcounties ata elge marakwe
1: gale iwe gale they purchase semen worth 273 million
2: yes nge calculate
1: 273
2: million 273 million. 273 million ni arap to. Ngot ko ikesu, ngot ko gigi gajen. Biga pel kimi marakwe. Gigi ko na 60 semen. Anang gigi ko na normal semen. Gya shumeng kila normal semen. Sawa. Divide by 3,000. That is the quality. Kogar gak 91,000. Gigi line tu ka 91,000. Kaya kaso 91,000 to ko wala kel kimi marakwe. Okay, Thomas, ne impact nini? Impact nini ko 2 years. From betune gigita ugi la nyi.
1: Ngendo ka 200 dan gele tu gata.
2: 91,000.
1: Ngi le tiatu ja.
2: Tenya sub county sata.
1: Elgi mara ba great nyi.
2: Ngi ashume gele tenya sub county sila. Divide by 6. Divide by 6. So what it agatukuli ko magat ko mituka mo xi 15,000. 15,000. Ko ngende ke abage le what it agatukuli ko tinyo ko kwa 20. Gogo kweta gatukul ko magat kutinyo tuka 758. Sawa? Gogo kweta gatukul ko magat kutinyo tuka 758. Chiki kwa lany ka hundi?
1: Yani utuka miya sabang kukwe.
2: Miya sabang kukwe?
1: Ah, lembeje. Ah, lembeje. Lembeje. Ah, lembeje. Aja lembeje.
2: Kenja perichikaba nao.
1: Jagere in waziri ni ila Alphonse. Kika mga Alphonse, ure ni waziri ni ba finance.
2: Kenja perichikaba.
1: Kika tete anji kaya gine?
2: Gule de.
3: Kitugulasabe kawe anything ngagibwech kama ni kahawa kama ni cotton kama ni mbegu kama ni mango kama ni macadamia tukyo tukul kiguren biological assets ako mi sabu tukul nangetas ko ngetas lengayenga ako 274 million kitinye ko ngetas kinyita 2013 ako 2024
2: kosawa kosawa kosawa no ngami malin maelewana ginein senator Nabanandi man ngot king ete ngalekab kawe ngalekab mango ngalekab macadamia in fact let me tell you ndoi wesley in distribution of cash crops bamijini ko nam wesley ndoi ngot ko man ngot ko 274 million ne jago ka factor ni no ngale jato kule aja ko garanti ka pesa veteroi.